0: Il Tugigaraw City. This is 100.5
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras ay alas 8 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalun at may tinti lang nga nata anak mo.
4: Ay no, managsakit na't lang dahi to.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This song is brought to you by Rexidol. Bilis Bana sa Apa.

0: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
1: Big Hits ko to! Dito sa programa Sunday Big Hits.

0: Il Tukigaraw City. This is 100.5.
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, hindi
8: apat na araw bago po kayo magbawas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee?
7: Masarap.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
11: Big Sound FM!
12: Big Hits! Dito sa programa Sunday Big Hit.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Big Hits ko to! Dito sa programa ay Sunday Big Hits!

0: Ang oras ay alas 9.45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit tibagi? Ang Alaksan FR. A dati relief to relax formula na, lapat

0: Snooty Deluxe, Alaksan FR. Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
6: This song is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Big Hits ko to! Dito sa programa Sunday Big Hits!

0: Daita nga kanta ket insagot kada kayo ti Eskalan Tablet. Naganas iti biag no agpakada kada kiti annay kadua iti Eskalan. Benta iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak! Laro mo na kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: The Sound.
1: Ang oras ay alas 10:15 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
0: Idol.

0: That song was brought to you by Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
3: Ay no, managsakit na't lang dahi to.
4: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

Ang oras ay alas 6:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Exedol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat.
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbawas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee

0: in 1+1.
1: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
2: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
1: Hindi nasukli ang pagmamahal.

naman sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: To Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ti oras ket alas 11 ti biga. Nadanas iti biag no agpakada kadagiti annay. Kadua iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair ti puso ken bulsa.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go lala.
4: Bye mga mare, unahan ko na kayo, tumakbo.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Basta pag nilalagnat,
9: dapat matik. Ibay, Jesse.
8: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
9: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay, Jesse.
10: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is a generic name of Viagesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalun at may tente lang nga nata anak mo.
2: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
0: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
3: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
7: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sarapa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi po tatay.
10: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
9: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
10: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
10: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
10: Yung rice coffee?
9: Masarap.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
12: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
11: Hindi nasukli ang pagmamahal.

sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Methadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umuli.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: Ang oras ay alas 11:30 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Rexidol. Bilis

0: Flexible Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
3: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
2: Hindi nasukli ang pagmamahal.

man ang dahilan sa pakikinig, hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Kung matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo. Tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: I have headache. I have body pain. Pag poo, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
8: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
7: Hindi nasukli ang pagmamahal.

sa pakikinig, hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
1: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
0: Hindi nasukli ang pagmamahal.

nakikinig, hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: ang oras ay alas 11:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit ti bagi.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. I-Biogesic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Best of the best music.
6: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
5: Big Sound FM.
7: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Ti oras ket alas 12 titinga ti aldaw.
9: Nadanas iti biyak, no agpakada kadagiti annay. Kadwa iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay pan nakasair ti puso ken bulsa.
10: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
11: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
12: Let's go, Lala!
11: Bye mga mare, unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong

0: utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.

0: That song was brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Parex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Parex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Parex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung mayroong karamdaman, halos lahat gustong subukan.
3: Ayla Martinez Perez. 57 na po ako, taga-barangay Pandakati, Cayabas Quezon. Noon po kasing hindi pa ako gumagamit, kahit kung saan-saan po ako nakakaano, Dr. Albolario. Lagi may mga pasapasa ako, lumalapot doon dugo ko sa amin, sa Pandakati at sa Cayabas. Sana po gumamit na po kayo ng Mark Cafe na nakagaling po sa aking nararamdaman sa aking katawan.
4: Bumili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mate sa pinakamalapit na Sari-Sari Store, Grocery, Supermarkets, Boutique at Drug Stores dito sa ating lugar.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
7: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
6: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Banat sa apat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes!
1: Alagang Unilab yan!
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla po nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Hear the beating of our hearts.
6: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
7: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
6: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize Winner X Standard. First Prize XRM 125DS. Second Prize Weave RSX. All in tax free. Plus 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
7: Alabog, Tuao,
6: Centro East, Alacapan,
7: Centro Uno, Lasal,
6: Centro East, Ballesteros,
7: Centro Dos, Sanchez Mira,
6: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Promo runs April 1, 2025 to March 20, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025 Honda Ace City Corporation. Kumpanyang mapagkakatiwalaan.
8: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
9: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
8: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: That song was brought to you by Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isung ag-Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Original.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Basta pag nilalagnat,
6: dapat matik. Ibay, Jessie.
5: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
6: Dapat matik. Ibay, Jessie. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay, Jessie.
7: Alagang Unilabian.
8: Paracetamol is a generic name of Ibuprofen. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
10: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
9: Hindi nasukli ang pagmamahal.

at sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: profound. Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
1: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
0: Hindi nasukli ang pagmamahal.

naman sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
4: Ang katuwang sa pag-unlad. Commonwealth Rural Bank.
5: Nangangailangan ng pangpuhunan.
4: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, truck loan and other loan packages.
5: Nag-iipon sa kinabukasan.
4: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
5: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
4: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
7: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
6: 24 po.
7: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
6: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nga sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta, dito sa Lexan, pharmacy sa Katarman.
7: Oo.
6: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
7: Oo.
6: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
9: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
8: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: The time is 1:15 in the afternoon. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag-poo! Pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
6: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
5: Hindi nasukli ang pagmamahal.

sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla po nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
5: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
4: Hindi nasukli ang pagmamahal.

guideline sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon na papasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo ang inflammation ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang. Dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado, MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
4: Gusto kita, sa puso ko ikaw lang ang mahalaga.
3: Hindi nasukli ang pagmamahal.

kaibigan sa pakikinig, hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

sa pakikinig, hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
2: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
1: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all

0: DXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
2: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
1: Hindi nasukli ang pagmamahal.

sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Il Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Di na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: music of Tears for Fears, Mother's Talk. And that's for all the mothers out there.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
2: Nangangailangan ng pangpuhunan,
1: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
2: Nag-iipon sa kinabukasan,
1: may regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
2: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cagayan City, Isabela.
1: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Yadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa. Masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: appliances, think of S&J.
1: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
2: Rowena Marchan po. 47 po. Isal Street Darabal. Sa akin sa yung maranasan po. Pag nagtitake po ko ng Martha Faye Brown Rice ay gumaganda po yung matilang dog po. And lumalakas po ng resistensya ng katawan.
1: Magmadali. Bumili na ng Martha Faye 10-in-1 plus 1 with brown rice extract sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.

0: sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At siyempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hear the beating of a heart.
4: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
5: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
4: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize Winner X Standard First Prize XRM 125DS Second Prize Weave RSX All in tax free plus 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
5: Alabog, Tuao,
4: Centro East, Alacapa,
5: Centro Uno, Lasal,
4: Centro East, Ballesteros,
5: Centro Dos, Sanchez Mira,
4: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Room runs April 1, 2025 to March 20, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025. Honda Ace City Corporation, kumpanyang mapagkakatiwalaan.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. I-Biogesic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hear the beating of a heart.
6: Iniahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
7: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo!
6: Sa Grand Draw on March 26, 2026, Grand Prize, Winner X Standard, First Prize, XRM 125DS, Second Prize, Wave RSX, all in tax-free, plus 5 consolation prizes worth 5,000 pesos in Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
7: Alabog 12,
6: Centro East, Alacapa,
7: Centro 1, Lasal,
6: Centro East, Ballesteros,
7: Centro 2, Sanchez Mira,
6: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Promo runs April 1, 2025 to March 20, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025. Honda Ace City Corporation, kumpanyang mapagkakatiwalaan.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
10: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 71 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Hear the beating of our hearts.
7: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
8: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
7: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize, Winner X Standard, First Prize, XRM 125DS, Second Prize, Weave RSX, all in tax-free, plus 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
8: Alabog, Tuao,
7: Centro East, Alacapan,
8: Centro Uno, Lasal,
7: Centro East, Ballesteros,
8: Centro Dos, Sanchez Mira,
7: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Promo runs April 1, 2025 to March 20, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025. Honda Ace City Corporation. Kumpanyang mapagkakatiwalaan.
9: 100.5 Big Sound. Big Sound. Earl Found.

0: FM.
1: Ti oras kaya alas 5.15 ti malam.
2: Naganas iti biyag no agpakada kadag iti anay, kadwa iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay pan nakasair ti puso ken bulsa.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Nuti Deluxe, Alaksan FR.
1: Alagang Unilab yan.
2: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagsalong at may tente lang nga nataanak mo.
4: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Red Hot Sunday on 100.5 Big Sound FM.

0: of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jesset sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jesset anytime, anywhere. Ingat!
2: Alagang Unilabian.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nagsalon at mitente lang nga na taanak mo.
5: Ay no, managsakit na't lang dahit to.
6: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
11: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
16: Naka-relax ko man,

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Nagsalong admitin, tila nga na taanak mo.
4: Ay no, managsakit na tlong dahito.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc, tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
10: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
13: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
14: Let's go, Lala!
13: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
16: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
17: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
18: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
19: Ganado ang karanasan ni Ate Richel. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
20: Ako po si Richel Villalbaret, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon Zone.

0: pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
4: Naka-relax ko man, ngayon nasakit ti bagi?
3: Agal!

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hard-working hits on Red Hot 7.

0: Lexadol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagsalong admit 10 lang nga na taanak mo.
3: Ay no, malagsakit na lang dahi ta.
4: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
10: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
9: Ito ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. 100.5 Big Sound. Big Sound. Earthbound.

0: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti yung mibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? Yung iba nga sa inyo, sa sobrang tagal, nauumay na. But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan

0: nilang blood on naman na nagpapalakas ng ating puso. Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
1: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
0: I-try po ninyo ang alpha, beta at gamma mangustin. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. 100.5 Big Sound, Earl Brown.

0: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: The time is 7 o'clock in the evening. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic. Anytime, anywhere. Choose, ingat, choose Biogesic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilabyan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: 100.5. Big Sound. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa. Masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: The time is 7:30 in the evening. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Farex B araw-araw.
3: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: 100.5. Big sound. Earl Brown.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta, at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. Take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earth.

0: sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: big sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Bigate!
5: Tukal at tukal!
6: Big sound! FM!

0: in Tuguegarao City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love.
3: Dagiti sa nga puno, abilin ti Dios. Umuna nga bilin. Awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwa nga bilin. Di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo nga bilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pang-upat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Pang-lima nga bilin, di ka mamapatay. Pang-inim nga bilin, di ka makikamalala. Pang-pito nga bilin, di ka agtakaw. Pang-walo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios.
2: Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
6: Umiinom na po ng rice coffee.
5: Say na naman taon na.
6: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
5: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
6: Opo.
5: Ayun ang pinatapin namin.
6: Opo.
5: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
6: Yung pagbabawas.
5: Ayos din ko yun, yun. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, manakas kumain, manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
8: Ay, siya, gising na ikaw.
7: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
9: FM ko to!
10: Lasapin ang ginhawa sa kalusugan, kasangga at kalusugan. Susunod na!

0: Gandang pagbabago na nangyari sa'yo. Ano pang ganap at mukhang washout ang nangyari sa mga acne, pimples, at blackheads sa face natin, ate?
1: Uy, ingay naman ito. Ito lang ang sekreto niyan. Gumagamit na kasi ako ng Gandang Natural Green Papaya with Calamansi Skin Whitening Soap. Ito ay may natural toning agent na siyang dahilan kung bakit shining like star na ang face ko.
0: Uy, wow! Anong pangalan ulit ng sabon mo?
1: Excited ka naman, te? Gandang Natural Green Papaya with Calamansi Skin Whitening Soap. It also helps in producing natural collagen protein sa skin mo, ate.
2: Para sa ganap na pagbabago, Magandang Natural Green Papaya with Calamansi Skin Whitening Soap ka na rin.
3: Hello po.
4: Pabili po yung bagong Mark Cafe Brown Rice Coffee Coffee Mix. 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia ng JMR Marketing.
3: Ah, sir.
4: Mayroon yun eh. Agaricus Blasio Moril Mushroom.
3: Sir.
4: Alkaline Powder, Brown Rice Extract, Mangosteen Extract, Moringa Powder, Purple Corn Extract, Spirulina Powder, Stevia. At saka itong katali.
3: Ah, sir?
4: Yun yung gusto kong inumin ngayong umaga eh. Ang sabi baga, tunay na bigas, tunay na wagas. Ay nga, yan yung bibiling ko. Asa na?
3: Ah, sir? Community pantry po kasi ito.
2: Kasangga ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia ay mabibili sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries at mga butika dito mismo sa inyong lugar. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
5: Ang kailangan ng katawan.
4: Isang mamahalang araw ng Lunes, mga kasangga. Maganda pakikinig time sa ating lahat. It's a Monday morning, May 11, 2026 na po tayo. At binabati natin ang lahat ng mga kasangga natin, lalong-lalo na sa ating mga nanay na ngayon nakikinig na naman. Good morning ho sa inyo at welcome na naman po tayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan.
4: At eto na naman ang inyong kasangga, James Agustin Baniaga. Ang inyong magkakasama na naman sa 30 minutong talakayan, mga kasangga. Patungkol pa rin sa ating programang Kasangga at Kalusugan at patungkol na rin sa mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. And naman for this morning, we're saying hi at maganda pakikinig time sa lahat ng mga taga-pakinig ho natin na lagi nakatutok sa ating programa, lalong-lalo na yung mga lula natin dyan, mga lulo natin. Yan, maganda pakikinig time. Yung mga tumitimpla ho ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Good morning sa inyo, mga kasangga. At bati na rin natin ang magandang araw naman ang lahat ng mga kasangga natin, ng mga manggagawang Pilipino. Tapos na ho yung ating Labor Day, ano, nung nakaraang linggo. But for now naman, mga kasangga, since May 11 na po tayo, abay, tayo naghahanda na, lalong-lalo na sa mga nanay ho natin, na ating bibigyan na naman ng regalo. Bakit ba tayo magbibigyan ng regalo, engineer? Kasi nga, aparihan na ang ating Mother's Day. Ano man ang iyong mga iniisip ngayon, maganda bigyan natin sila ng Mark Cafe or Mark Cafe 10-in-1 plus 1 Coffee Mix. O dili naman kaya yung ating Mark Juice, yung Mark Juice na yan, mga kasangga, ha? Sadyang napakagandang inumin ng ating mga nanay na ngayon na nakikinig sa atin, di ba? Good morning ho sa inyo at welcome na naman po tayo sa ating programa for this morning. Kasama ho ang inyong kasangga, James Agustin Baniaga, dito po lamang sa ating programang
2: Kasangga at Kalusugan.
4: Kung pag-aalaga ang pag-uusapan, sinisis ang bida dyan sa lakas ng katawan, Mark Capsule Herbal Food Supplement naman yan. Ito lang ang aking pinagkakatiwalaan, lalo na sa aking kalusugan. Para sa pamilyang may tatag na haligi ng tahanan, dapat umiinom ng Mark Capsule Herbal Food Supplement. It will boost your immune system and non-acidic vitamin C pa. O ano, haligi pa ng tahanang may tatag? Mag-Mark Capsule Herbal Food Supplement na! Ika nga'y mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
2: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Food Supplement sa inyong mga sukikindahan, grocery, sari-sari store, supermarkets at drugstores dito sa inyong lugar.
6: Kayo po ay nakikinig
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: hatid sa inyo
7: ng JMR Herbs Incorporated.

po inyong kasangga, James Agustin Baniaga, sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating talakayan ngayong umaga, mga kasangga. Ating bigyan din ano, itong mga usapin natin patungkol pa rin sa mga karamdaman na talaga namang gumugupo ano, sa ating pangangatawan, physical na pangangatawan. Hindi lang yan, mga kasangga, affected po yan lahat-lahat. Ano? Dahil ang isang tahanan na mayroong problema sa physical na pangangatawan ay hindi lang naman yan ang nagsasuffer dyan. Lahat ho ng buong kapamilya, mga kasangga. Kaya dalangin namin araw-araw na kayo po ay malusog at kayo po ay mayroong buhay na kung saan ay matiwasay at walang gaanong nararanasang mga problema ano, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Ang ating programang Kasangga at Kalusugan, mga kasangga, ay nagbibigay ng mga tamang impormasyon. Ano? Bakit tama? Kasi nga po, ang gusto namin talaga ay maging tama. Mahirap po, mga kasangga, yung ikaw ay mag-iimbento lamang, ano, yun hong napakahirap gawin, ano. Anyway, ang invention nga naman, mayroong mga trials yan, pero iba yung invention na ang kanyang objective ay gagawa ng ikagaganda, ano, ng isang produkto, at meron naman yung tinatawag natin na invention na kung minsan ay puro paninira. O, hindi po tayo ganun. Ang gusto namin ay ibigay naman namin sa inyo ang mga impormasyon na kung saan makakatulong po sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ano? Ang mga problema, mga kasangga namin sa buhay ay sadyang dumarating yan, at alam natin, sabi nga nila, lumalampas lamang yan, dumadaan sa buhay. Kaya dapat alam din nating itrato at alamin din natin na lumalampas talaga at dumadaan lamang. Pag sinabing dadaan, malalampas ang kanya. Ano? But anyway, for this time, we're talking about this prostate cancer. Pero bago ang prostate cancer, mga kasangga, alamin muna natin kung ano ang tinatawag na prostate o prostata. Ano? Itong prostate na ito, mga kasangga, ay yung parang size po yan ng walnut. Ano? Walnut gland. Ano? At saka importante ito na parte ng katawan ng isang lalaki, especially na sa ating reproductive system. Pag ito ang pumalya, mga kasangga, for sure, ay wala nang kakayahan ng isang kalalakihan upang sa ganun ay magkaroon pa ng bunga. Ano? Kaya maging junior, magkaroon ng junior, yun eh. Na ito ang sanhi, mga kasangga, ng kung minsan ay takot.

alam natin kung ano yung tinatawag natin na prostate. Okay? Habang ang kalalakihan mga kasangga na katulad doon natin ay nagkakaroon na ng edad, ano? Etong prostate na ito mga kasangga ay nag-iiba. Okay? Tumataso kaya lumalaki yung kanyang size. At ang pinakamaraming kondisyon nito mga kasangga, ito yung tinatawag na BPH. Alam nyo ba yung BPH? Ibig sabihin nun, benign prostate hyperplasia. Okay? O yung hindi makontrol na paglaki ng cell ano sa kalalakihan at nagiging malignant ito. Ito na po yung dahilan kung bakit nagkakaroon na po ng tinatawag na prostate cancer. Oh, 'di ba? Nakita niyo 'yon, nagsimula tayo sa prostate, ngayon ay naging prostate cancer na dahil sa mga sanhi nito o kaya yung mga nangyayari dito, nagiging oversized, nag-i-increase 'yan. Ha? Tapos yun na yung hindi na makontrol yung cell, yung paglaki ng mga cells. Okay, kaya nagiging malignant na po yan na kung tawagin ay prostate cancer. O, diba? Ano naman itong prostate cancer na sinasabi natin? Ito ho ay isang tipo naman ng cancer na nagsisimula naman, of course, doon sa gland cells ng ating prostata. O yun, sa mga kalalakihan yan ha. At according to the research sa mga kasangga, itong mga static sa research po na ating nakunan ng research development ng Jamar Herbs Incorporated, nalaman sa Singapore Cancer Society mga kasangga na itong prostate cancer ay isa sa mga pangalawa na most common cancer sa mga Singaporean men. Especially yung mga nagkakaedad na ng 50 pataas doon sa kanila. But for now, here in the Philippines, nakikita na po natin yan. Atin na pong naririnig yan sa radyo, napapanood sa TV, nababasa sa mga articles, mga kasangga. Etong mga last few months, nakita natin yung mga celebrities ano, sa Facebook, sa YouTube. Meron na silang mga campaign ano patungkol pa rin dito sa prostate cancer na ito. At napakarami ho ang cause nito kung bakit nagkakaroon ang isang kalalakihan, no, 'di ba? Ito nga paglaki ng prostate cells, yung genetic changes ho mga kasangga, napakalaki pong ano 'yan, contribution 'yan kaya nagkakaroon po tayo niyan. At saka yung rapid, ano, yung mabilis na abnormal na paglaki ng ating mga cells at yung division of cells na nagsisimula ho yan into a tumor. Okay, tumor po yan mga kasangga. Malignant tumor ang tawag po doon eh, yung terminologies po nila. Itong cancerous cells na ito, na kung saan ito nga yung prostate cancer mga kasangga, ay kanya hong ini-invade o kaya sinasakop niya yung surrounding tissue ng doon sa mga kalalakihan. Yung seminal vesicles niya at saka yung tinatawag na bladder neck. Kaya ho yan, pag lumaki na po yan ng lumaki, nakakaramdam na po tayo dyan ng ouchiness o yung sakit na sinasabi ho natin, nahirapan tayong umihi, nakakaihiman tayo pero kakaunti lamang. At yung iba naman mga kasangga ay lagi namang umihi, hindi na siya ma-hold, ano? At kung minsan ay nagkakaroon ho ng reddish na take note of this one, reddish na kulay ng ating mga ihi. At saka yung mga lower limbs natin, ito mga hita natin, medyo sumasakit po yan. O kaya tayo ho ay nagkakaroon ng back pain. Yan yung mga sinyales, mga kasangga, ng prostate na yan, prostate cancer na yan, kung may problema po tayo sa prostate. Okay? At sabi nga, ang tongkat ali ay pwede ho nating ikonsumo ito dahil pwede po tayong makaiwas dyan sa sakit na yan na prostate cancer. At saka even sa leukemia at marami pa pong ibang klaseng mga karamdaman. Okay? So take note of that one. The name is Tongkat Ali. Okay? Kung meron kayong mga dietitian, meron kayong mga doctors,
Pwede po niyang tanungin.

0: Para mas marami pa po kayong malalaman. Ang pinapaalam lang po namin, ang ating mga produkto ng JMR Herbs Incorporated, mas especially na sa ating Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with a brown rice extract, ay merong nakapaloob na ingredients na tongkat ali. Okay, yan po ang ating programa mga kasangga. Tuloy-tuloy tayo. Ito po ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Ang sarap talagang humigop ng Mark Cafe with brown rice extra. Purong bigas at masustansya sa katawan. Habang nakikinig sa kasangga at kalusugan with James Agustin Baniaga.
2: Fresh na fresh ang feeling ko kapag gandang natural herbal soap ang gamit ko. Produkto ng JMR Herbs Incorporated.
3: Ang all-natural sweetener na kung tawagin ay candy leaf o mas kilala sa tawag na stevia ay mabibili dito sa ating lugar kasangga. Ito ang Mark Stevia Food Supplement. Ayon sa studies, ito ay 300 times na mas matamis kaysa sa asukal with low calorie na nakakatulong sa mga diabetic. Ano pang ginagawa mo kasangga? Mark Stevia Food Supplement ka na.
4: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: inyo mga kasangka sa ating programang Kasangkat Kalusugan. Ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga pa rin po inyong kasama sa mga oras na ito. At tayo'y patuloy na bumabati pa rin sa ating mga late tuners na ngayon na nakikinig na sa atin. Ano man ang inyong mga ginagawa sa mga oras na ito, mga nanay, mga tatay. Welcome po tayo sa ating programang Kasangkat Kalusugan. Ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga pa rin po ang inyong kasama. At yung mga nagtatanong sa atin, paano tayo makakakonek? Ano? Pwede kayong mag-text mga kasangga sa ating text line. That is 0999-69-11111. Again, 0999-69-11111. Uy, saludo tayo sa mga kasangga natin, na mga tindero, mga tindera natin sa loob na mga parmasya, sa loob na mga butika, sa loob na mga drugstores, sa loob na mga supermarkets, mga groceries, mga sari-sari stores, mga kasangga ha, nationwide. Sa pagtulong nila upang sa ganon ay makarating ang mga produkto ng ating JMAR Herbs Incorporated sa inyong mga tahanan. Mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga ading, mga ate. Ano? At paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga kasangga, eto hong mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated, okay? For your own safety. Ano? Lalong-lalo na yung mga nagdadalang tao, yung mga tipong alam na nila na sila ay meron ng dinadalang tao, no? Yung mga anong tawag doon? Aginaw, kunada iti Ilocano. Yung mga meron ng mga 3 months, mga ganon, 2 months, ano? Medyo ang pagkaganyang mga sitwasyon, mga kasangga, ay medyo alanganin, ano? At saka mahirap yung mga sitwasyon, mga ganyan. Inuulit po namin, hindi po pwedeng uminom ng mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ang mga kasangga natin, mga nanay natin, ano, na nagdadalang tao, okay? Para sa ganun, mga kasangga, iwas po tayo sa anumang problema sa ating mga buhay-buhay. Pwede lamang pong uminom yan ang mga hindi nagdadalang tao na mga kababaihan. Pwede rin dyan yung mga merong mga monthly period, lalong-lalo na yung mark-up capsule po natin. Kasi yan, nakakatulong po yan para maibsan ang PCOS o kaya maiwasan ang pagkakaroon ng PCOS, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Okay? Kaya malinaw po yan, mga kasangga, ha? Mahirap na, baka maya-maya bigla tayong madulas dyan. Okay? Eto pa rin po ang ating programang Kasangga at Kalusugan. Ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga pa rin po ang inyong kasama at tayo nagpapatuloy pag-uusapan itong patungkol sa ating mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Especially na this Mark Cafe 10-in-1+1 coffee drink mix with brown rice extract, merong purple corn, merong spirulina, merong tongkat ali, merong agaricus, blasim, muril, mushroom, merong stevia, okay, at yung iba pa. Maya-maya, didiscuss natin lahat yan. But for this time, eto na nga, tutuloy na nga lang natin, mga kasangga, etong tongkat ali pa rin, ano, na nakapaloob sa ating Mark Cafe 10-in-1+1 na ito. Alam nyo ba na ang tongkat ali, nasabi na natin sa ating mga iba pang mga talakayan na maganda ito sa kidney o sa bato. Hindi lang po yun, mga kasangga. Ito po'y nagpapataas ng testosterone level na lagi nating kuminsang ginagawa natin parang biruan lang, oh, di ba? Na halimbawa, kausap mo si pare, sasabihin mo, pare, kumusta na? Mukhang malusog ka pa. Ano bang tinetake natin? Kuminsan, mga kasangga, pabulong pa yan eh. Tungkat ali. Yung mga ganun, wala akong masama doon, ano? At least mayroon ho tayong idea, ano? Pero hindi ibig sabihin yan na yun lang ang pwede niyang gawin. Alam ninyo, mga kasangga, kung kayo nandirito sa akin ngayon, gusto ko ipaalam lahat sa inyo ito eh. Kaso nga lang, meron tayong oras, ano? Kaya eto, isa-isahin natin, nagpapataas ng testosterone level ng isang tao. Bakit? Eto ho kasi, mga kasangga, alam naman natin na mga kalalakihan, especially na for these days, napakarami na hong mga free radicals na nakaka-apekto sa atin samang tayong mapunta. Especially if you're always putting your cellphone sa inyong mga pocket, especially na sa harap, mga kasangga, malaki ho ang contribution ng pag-damage ng ating mga nerves, yung mga yan. Kasi nga, ano yan eh, signal yan mga kasangga, ano? Radiation, kaya nasisira niyan. Ang maganda nga lang, meron tayong mga handang mga klase ng halaman katulad doon ng tongkat ali na pwedeng makatulong sa atin upang sa ganon ay mapataas o kaya madagdagan itong mga pangangailangan ng ating pangangatawan. Kaya ito, testosterone level, ano? Dinadagdagan po niyan. Ibig sabihin yan, sa mga kalalakihan ay hindi ho tayo o kaya ay medyo mapapalayo tayo, ano? Sa sakit na erectile dysfunction. Yun ang magandang dulot niyan. Okay? At hindi lang yun, mga kasangga. Alam nyo ba na maganda rin ito sa mga may mga matataas na blood sugar? Yung mga diabetic na yan. At yung mayroong mga ulcer. Pag sinabi nating ulcer, mga kasangga, napakarami kasi, napakalawak kasi ng word na ulcer. Merong skin ulcer, merong mga iba't ibang klase ng ulcer. Pero ito pinag-uusapan natin, mga kasangga, ay yung doon sa loob ng ating tiyan, sa stomach. Ano? Pag sinabing ulcer yan, mga damages na yan, may mga kunting mga gasgas, may mga hindi naman butas. Ano? Pero sa Ilocano, sabi nila, gadil. Alam nyo ba yun? Yung parang merong mga namamaga na maliliit, spot. Yun ho ay considered din po yun na ulcer, no? Kaya sa mga kasangga natin, yung pangunawan natin, ha, yun ho yung hiling namin, mga kasangga, na maunawaan natin kung ano ang ating mga sinasabi dito sa ating programa. Hindi lang po yun, ang tungkat ali din po, mga kasangga, ay napakalaki ang kanyang contribution, ano? Especially na kung tayo ho ay tinamaan na noon ng malaria. Alam niyo mga kasangga, itong malaria, hindi basta-basta ito nawawash out. Hindi ito basta-basta nawawala, no? Ang ibig sabihin niyan, mga kasangga, nandiyan nakapaloob sa ating dugo. Kaya kung minsan itong mga kasangga natin na matagal lang tinamaan ng malaria noon pa man, especially na if somebody here, ano, na nakikinig sa atin is from Palawan o kaya galing sa Palawan o doon sa Palawan tinamaan, nako, alam po nilang istorya niyan. Bigla na lang susumpungin yan, ano? Para ho mawala yan at maiwasan po niyan at pabagsakin po yan at tuluyan nang mawala, kinakailangan ho natin kumonsumo ng tongkat ali o ang mga produktong mayroong ingredients na tungkat ali katulad ho ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated na Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. So dyan po tayo ngayon muna mag-stop at tutuloy tayo sa mga susunod na mga araw. Ito po ang ating programang Kasangga at Kalusugan. Maya-maya mga kasangga ha, tayo tuloy-tuloy lang sa ating programa hanggat sa ako ay magpapaalam. Tutuloy na po tayo sa mga paalala dito po lamang sa ating himpilang pinapakinggan. Ako po si James Agustin Banyaga sa ating programang Kasangga at Kalusugan.
1: Narito na ang sabon na kasangga mo para sa balat mong kaaya-aya. Narito na si Ate Adelina Ganase Homo.
2: Ako si Adelina Ganase Homo, taga Barangay Maglipad, Calawag, Quezon. Ako po ay gumagamit na ng gandang natural herbal soap. Maganda po sa balat. Nakakinit po siya ng mukha at saka para po ba siya nakakaputi. Nakakalis po siya ng mga katikati sa balat, sa gihawat at matagal po siyang matunaw. Nakakinit po lang po siya sa radyo sa Kasangga at Kalusugan po. Nagsika po akong makabili ng gandang natural na sabon. Kinaray ko po kung talagang maganda po siya. Maganda naman po siya sa balat. Ako po si Adelina Ganase na si Homo. Pinahayang ko na rin po na gumamit na rin po kayo ng gandang natural sa lahat po ng nakikinig sa Kasangga at Kalusugan. Marami pong salamat sa produkto ng Neymar Marketing at natulungan po ako.
1: Alagaan natin ang balat ng ating pamilya. Gumamit ng gandang natural, guava with nimso. Gandang natural, green papaya with calamansi, skin whitening soap. At gandang natural, papaya with awas and turmeric skin whitening soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika, drugstores, supermarket at groceries dito sa ating lugar.
3: Para sa mas matibay na mga buto at malulusog na ugat ng katawan, para sa kasanggang kalalakihan at kababaihan, i-Mark Up Capsule Food Supplement mo na yan, kasangga. Mark Up Capsule Food Supplement. Ito ay may sangga na Sopalmeto Extra para sa chronic pelvic pain. Para laging ready, mag-Mark Up Capsule Food Supplement na, kasangga.
1: Magbabalik ang ating Kasangga at Kalusugan.
4: Ayan na naman ang kabuuan ng ating programang Kasanggad Kalusugan. Magandang pakikinig. Time pa rin po sa ating lahat mga kasangga, lalong-lalo na po yung mga kasangga natin na nakitune in sa atin. Eto, tapos na naman po tayo. Ang aming kagustuhan lang naman mga kasangga ay malaman ninyo at maranasan ninyo kung ano ang meron sa ating produkto, okay? Sa JMAR Marketing. Kaya nga tayo ho ang nandirito lagi-lagi para sa inyo, para sa ganun mga kasangga ay magbalitaktakan, magkamustahan yung mga yan. O kaya ngayon, binabati ko pala ng isang magandang pagiginig time etong mga kasangga natin na laging tumututok at nagbibigay ng magagandang mga mensahe sa atin habang tayo ho ay nagpuprograma. No, napakasaya. Hi kay Sir Adamson Bakali, magandang pagiginig time. Kay Ma'am Adoracion Ramen, ganun na rin po kay Sir Albert. Yan, good morning kay Ma'am Alma. At ganun na rin kay Ma'am Amelia Pagatpat Azueta. Yan, ni Auntie Amel. Yan, magandang pakikinig time. Ito na muna. At tayo yung magpapa-birthday na muna mga kasangga.

0: ating mga mag-birthday ngayong araw na ito. Happy, happy birthday po sa inyo. Pagpalain ho kayo ng Panginoon. O, di ba? Napakasaya naman talaga mag-birthday ngayon. Pwede nating regaluhan ang mga may karawan. Lalong-lalo na kung yan ay senior citizen na. Ang ating mga produkto ng JMAR Marketing. Nandyan ho yan yung Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Merong agaricus, blase, moril, mushroom, panax, ginseng. At hindi lang yan, meron din hong spirulina. Meron din ho tayong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Uy, pwedeng pampaseksi ito ni ate. At saka mayroong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Nandiyan din ang ating natural blend tea mix with mangosteen. Yung ating Mark Stevia na sweetener na napakababa ng calorie, mga kasangga. At hindi lang yan, meron din ho tayong Mark Capsule plus C food supplement. No, lahat ho na mga yan, mga kasangga naming minamahal, mga produkto ho ng JMAR Marketing. Samantala, ito na sa ating verse of the day. Ngayong araw na ito, pakinggan hong maigi sa Proverbs 23:7 o kaya mga Kawikaan 23:7. Sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Tignan niyo ha, sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan, yan, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Mga kaibigan, mga kasangga, no, meron ho tayong mga pinanggagalingan. Like for example ho tayo, mga kasangga, ay merong mga pagkain sa bahay, merong mga sabihin natin na ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Kaibigan, kapatid, nais ko lang ipaalam sa iyo, hindi sa iyo yan. Galing yan sa Panginoon. Kaya, huwag ho tayong madamot. Kung meron ho tayong alam na nakakaganda sa ating mga kababayan, sa ating mga kasangga, huwag ho nating ipagdamot yan. Yan man ay pagkain, yan man ay pera, yan man ay kagamitan. Mga kasangga, lahat yan ay kumukupas. Mawawala ho lahat yan. Huwag mong itago yan. Aanayin lang yan. O, diba? I-bless mo yung mga kakilala mo, mga kasama mo, mga kasambahay mo, yung mga kapitbahay mo, kamag-anak mo. Iyan ang kagustuhan ng Panginoon. So, dyan na po tayo nagtatapos sa ating programang Kasanggad Kalusugan ngayong araw na ito. Ako po yung naging kasangga, James Agustin Baniaga. Magandang araw sa ating lahat.
1: Inyong narinig ang programang Kasanggad Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mga

0: ang sintomas ng flu.
1: Unilabian. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
3: Naka-relax ko man, ngum nasakit ti bagi? Agalaxan FR! A dati relief to relax formula na, laban

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Bango na! Salubungin ng bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy! Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy.
4: Oh, ay, siya. Gising na ikaw.
3: Gising Pinoy. Dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
5: FM ko to.

0: 100.5 Big Sound FM, Tugigaraw, Cagayan. 88.7 Big Radio, Tagbilaran, Bulacan. Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Kabataan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw, Cagayan. 88.7 Big Radio, Tagbilaran, Bulacan. Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Kabataan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw, Cagayan. 88.7 Big Radio, Tagbilaran, Bulacan. Vanguard Balita. Ang Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ang Monday, May 11, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
2: Magandang umaga Pilipinas, mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm. At sundan niyo po kami sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Vanguard Balita. Vanguard Balita. House of Representatives boboto ngayon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si IDG ipatatawag si Senator Bato kaugnay ng EJK investigation. Honeylet at Kitty pumili ng bagong ICC lawyer para naman kay Duterte. Vanguard Balita.
2: Vanguard Balita. Sa iba pa hong ulo ng mga balita, Bagyong Caloy humina bilang tropical depression. UFO files inilabas ng United States, katotohanan o distraksyon? At sa ating segment

0: Ang maipadala ang kaso sa Senado para sa impeachment trial. Ayon sa ulat, sa ngayon may 215 na mga mambabatas na umano ang nagpahayag ng suporta sa impeachment, higit doble sa kinakailangang bilang. Kasama sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente, ang betrayal of public trust, umano ay hindi may paliwanag na yaman o unexplained wealth, mga isyu ng SALN disclosures at paggamit ng confidential funds. Noong April 29, unanimous na inaprobahan ng House Justice Committee ang finding of probable cause labang kay Duterte sa botong 53-0. Binigyan din ang lahat ng 318, 318 kongresista ng limang araw ang naturang bilang ng mga kongresista upang pag-aralan ang Articles of Impeachment bago ang plenary vote ngayong May 11.
1: Vanguard Balita. Ipapatawag ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng investigasyon sa mahigit 100 umano'y extrajudicial killings o EJ case noong panahon ng drug war. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, personal na isisilbi ngayong Lunes ang subpoena kay De La Rosa. Nilinaw ng DILG na hindi ito arrest warrant kundi imbitasyon upang humarap sa investigasyon. Sinabi ni Remulla na si De La Rosa ang tinawag na tip of the spear ng war on drugs, kaya siya ang unang iimbitahan ng CIDG. Kasama sa sisiyasatin ang mga kaso noong siya ay Davao City Police Director at Regional Director ng Davao. Kasabay nito, itinanggi rin ng International Criminal Court na may inilabas ng public arrest warrant laban kay De La Rosa matapos kumalat online ang mga ulat tungkol dito.
0: Vanguard Balita. Samantala, kinumpirma ng lead counsel na si Nicholas Kaufman na sina Hanilet Abansenya at Veronica Kitty Duterte ang pumili ng bagong abogado na hawak sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Kaufman, mismong si Kitty ang nagsabi sa kanya na napili na nila ng kanyang ina ang kapalit na counsel at hiniling na siyang umatras sa kaso. Sinabi niya na nakumpirma niya mismo ang bagong abogado na handa itong agad akuin ang depensa ni Duterte sa susunod na pagdinig sa The Hague. Nauna nang naghain si Kaufman ng formal request upang umatras bilang lead counsel matapos umanong magpasya si Duterte na i-reorganize ang kanyang mga legal team bago pa ang full trial sa ICC. Hindi pa nilalantad sa publiko ang pangalan ng bagong abogado, ngunit ayon sa filing, may malawak man itong karanasan sa International Criminal Court.
1: Vanguard Balita. Samantala, humina na bilang tropical depression ang bagyong Tropical Depression Caloy habang patuloy itong kumikilos palayo sa kalupuan ng Pilipinas ayon sa PAGASA. Sa pinakahuling bulletin, taglay ni Caloy ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pabugso-bugsong hangin na umaabot naman sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil sa paghila nito, inaasahang unti-unti nang aalis sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa mga susunod na oras. Gayunman, patuloy pa rin nakakaranas ng maulap na kalangitan, pag-ulan at posibleng pagbaha ang ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ni Caloy. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibleng landslide sa mga bulubunduking mga lugar.
0: Vanguard Balita. Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sa bayang napapakinggan sa mga impilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami. I-follow niyo kami sa TikTok, Vanguard Balita. Naglabas ang gobyerno ng Estados Unidos ng mahigit 106 na po na dating classified na UFO o UAP files matapos ang utos ni President Donald Trump para sa mas malawak na transparency, kasama sa inilabas ng Pentagon ang mga video, larawan, military reports at testimonya tungkol sa mga unidentified anomalous phenomena. o yung mga bagay na sa himpapawid

0: na hindi agad maipaliwanag. Kabilang sa mga dokumento ang mga ulat mula sa 1940s, pati mga transcripts mula sa Apollo missions ng NASA, kung saan iniulat ng mga astronaut ang kakaibang ilaw at bagay sa kalawakan. Pero ayon mismo sa Pentagon at NASA, wala pa ring malinaw na ebidensyang nagpapatunay ng extraterrestrial file o alien technology. Marami sa mga sightings ay maaring dulot ng optical illusions, military technology o natural phenomena. Samantala, may mga kritiko na nagsasabing ang timing ng paglabas ng UFO files ay posibleng diversion lamang mula sa ibang kontrobersyang kinakaharap ng administrasyon ni Trump. Kabilang na rito ang usapin ng Epstein files at tensyon sa gitnang silangan.
1: At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin bakit kahit gustuhin man nila, mahirap tayong makita ng aliens kung meron man. Alam niyo ba sa lawak ng universe, bilyong-bilyong between ang nasa Milky Way galaxy pa lamang? Kaya marami ang naniniwalang posible talagang may buhay sa ibang planeta. Pero may isang problema, distansya. Ang pinakamalapit ho na star system, Alpha Centauri, ay mahigit 41 trillion kilometers ho ang layo. Kahit pinakamabilis na spacecraft ng tao, aabutin pa rin ho ng libu-libong taon bago makarating doon. At kung taga-ibang galaxy na ang aliens, sa bagal ho ng ilaw mula Earth, kung may telescope sila at titignan nila ang mundo ngayon, baka ang nakikita nila ay puno pa ito ng dinosaurs. Milyong taon pa ang bibilangin bago makarating sa kanila yung ilaw na galing sa kasalukuyang panahon. Kaya kahit may aliens, paano nila tayo makikita at paano sila makakapunta rito? At kung kaya nila, bakit hanggang ngayon walang malinaw at matibay na ebidensya? Kamakailan ho ay naglabas ang gobyerno ng Amerika ng mga video at larawan ng mga tinatawag na UFO, mga bagay sa himpapawid na hindi agad maipaliwanag. Pero unidentified does not automatically mean alien. Dito ho pumapasok ang sikat na prinsipyo ni Carl Sagan. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Kung sasabihin mo may bisita o may bisitang nilalang mula sa ibang bituin, hindi sapat ang malabong video, grainy na footage o di kaya kwento lamang. Kailangan ng ebidensyang kayang ulitin, siyasatin at patunayan ng buong scientific community. Sa ngayon, wala pa ho noon, ano? Sa ngayon, ang ebidensya ay nagsasabing mas nakakapinsala sa atin ang mga kapwa natin tao kesa ho sa mga extraterrestrial aliens. Well, kung meron man ho ito, no? Halimbawa, kaya tumaas ang presyo ng langis. Hindi dahil sa alien invasion, kundi dahil sa US incursion sa Iran. At tandaan ho natin, hindi aliens ang nasa Epstein files, kundi mga predators. Lagi ho makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita. At gawing viral ang mag-aral.
2: Vanguard Balita.
0: Sa atin pa ring mga balita, nais ni Senador Bam Aquino na mabigyan ng mas matibay na suporta ng pamahalaan ng creative industry ng bansa dahil sa malaking potensyal nito na makalikha ng mas maraming trabaho at magpasigla ng ekonomiya. Ayon kay Aquino na nanatiling isa sa pinakamalaking lakas ng Pilipinas ang creative sector at nararapat lamang itong suportahan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at sapat na pondo at pangmatagalang plano mula sa gobyerno. Aniya ang pinakamalakas na suporta sa mga Pilipinong creatives, artists, content creators, filmmakers, musicians at designers ay hindi lamang magbubukas ng mas maraming kabuhayan at oportunidad sa trabaho, kundi magpapakita rin ng galing ng Pilipino sa pandaigdigang entablado. Si Aquino ay isang matibay na taga-suporta ng Pinoy Talents sa kampanya ng 2022 at 2025 elections. Itinampok niya ang mga lokal na artista upang ipagdiwang ang kanilang talento at kakayanan. Binigyan din niya at nilagyan ng puwang ang lakas ng musikang Pilipino sa People Power 40 Kick-Off Concert. Kamakailan inihain niya ang Senate Resolution Number 370 bilang pagkilala sa Filipino P-Pop sensation na Bini. Matapos itong gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipino group na nagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa Indio. Tinanggap ng Nations Girl Group ang parchment copy ng Senate Resolution Number 370 ni Aquino matapos itong opisyal na pagtibayin ng Senado noong Miyerkules. Binigyang din ni Aquino na ang tagumpay ng Bini sa international na entablado ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming kabataang Pilipino upang abutin ang kanilang mga pangarap.
2: Vanguard Balita.
0: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito ng Monday sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang inyong mga paboritong palatuntunan. Para sa 101.5 Big Sound FM, Kabanatuan, muli si David Ryan para sa Big Morning Rush sa 1188 DZXOAM. Tutok na sa mga isyong may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan. Pag-usapan natin.
1: Sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Ihanda po niyo mga good vibes dahil babalikan po natin ang musika ng dekada 80 para po sa Big Bang Monday. Sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, maghahatid po ng saya at musika para sa inyo si DJ Rhyme para po sa Morning Big Sound. At maghahatid naman po ng saya at musika sa 95.3 Big Sound FM Kawayan City Isabela, sila DJ Piolo at DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City Cagayan, samahan naman po si DJ Hazel para po sa Big Breakfast Musika.

0: kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalon admit 20 lang nga nataanak mun.
2: Ay no, managsakit nat lang dahi ta.
3: At
4: ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
5: Bangon na!
6: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM. Big Sound.

0: Morning, Big Sound.
1: Morning, Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: Ang oras ay alas 7:30 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
5: Naka-relax ko man, ngum nasakit tibagi? Agalaksan FR. A dati relief to relax formula na, lapat

0: ating idol.
1: Mas bilis banat sa apat.
0: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Basta pag nilalagnat,
4: dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol is a generic name of Ibay-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Super Dami Man ang ginagawa.

0: in Tuguegarao City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras ay alas 8 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
4: Ay no, malagsakit na lang dahil ito.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Daytoy nga kanta ket isagot kada kayo ti Escalan tablet. Naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadua iti Escalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair iti puso ken bulsa.